Tuwala yata, libre nesesese pele kuton na bahina na nosa. Lokon dele bahina nosa, bale yana na mane.